진 수고되다 심랑가 르사람다 리고 강보 모노 쇼사야 사 주메론 강보팀 심비난 팀아 디라 오래라 다들 미시스 심지 다 리고 피자 쇼고스메 심지 리고 피자 쇼고 다치 개와 쇼부지 타유이 모로 메유이 모 개와 다슈티가 그 유이나 다치 심지 거 가셔지다 따라가고도 쇼데 넘니도 좀 다 이직 뒤즈가 비난 레기 우트카게야 카게야 곧세적이야 쇼이나 Senior was a lot, Yavashu Buchi, Hanamde, Yavatakshu, Milu, Udmodo Tapu. Young Major Marshawina, Yavashu Buchi, Yavut Pesanga, Dujin Karti Namshin, Udna, Doctor, Dininaka, and Magadorella. But the Egypt Shombo, Chiwa, Nijuch. The Chiwa Nijuch Utsha Nibunda, the Egypt Shubuja, Shisaru, Muzimodo de Amorella. The Lubuchi, Romoto de Shom, Jixemje, Yavashu Buchi Kaiser. Ijikse sa chula dem chu mela tem ni juwan shi temrim ngodo de gozu mayagu nye che dan nelab na ayin jang metu jum madiyagu yine nelab na metu su ya ya yin nelab na nga bina nga ngodo zang nye su yinne udu ngodo de ya ya ijik sem na nga playa su wuse nye wa ka gedu yina nye wa ka legi na minje se nye wa ka gela tu su ngodo misi kambo sha su de ya digwe le ya ngodo yina ijik duyut chiga nye melong nye jiga sem jin Rangi sudu simjina melonga tongju udmoda rayyumni. Udmoda ngusum rudochun tamla nimi urela izgondo rayyumni da. Nelabga dada nyewe jatuy ni yujena udim bina dada. Kiwachimaga gaida masarame ure. Shinde da nelabga nyewe gita nantuy yungodo. Da dujun ngar manganga nadbaka ula noyina. Da shiju tachudu ngodo. Piyang ni sum chusu kardimada musuju izgondo noyina. Then I say, Siago Solonina, me, Binance, Michino, Minang, Ninja Rodoramonum, Orella, that's to Jun Binasha Michino, young Binance, Toro Michino, Chuni Michino, Mila, Nona Orella, Tamsi Muno Nejume to Jun, Ud Michina, Big Ninja Corjuramon, Udna Noina, Papi, Ud Michina, Melonce Tong, Nelabotan, Tusuina, Nane Chapo Condos in Noraime, it is the top condon the Chaponia Laya, Chiro Dozone, Kiva Shubuchi, Niwaka Kiju within Lesa Jumi, it is another. Tachit mi shigin nyeje nang mi la su nuyina miti nuyima da wale itse tenden ya gosun ya omda tenden ya ya mi mambo kurumu jo ya ya miti ina ima da muno Eta binang simne nga duyun ta chik shinu la wale la simda nyewa mi su nuyina udnang ti ina mi yort muno wa ya gosun ya da Chik da ichik duyga madhe sangasin yor shata muno mda wale la Chik da yubug lusu mudo ya ya sangasin na yor tirang mashadu ya ya Tapi je sisa tu solonya na, binang tujuan Manila jando, yang china si cumeng ala, tapi si tando ini, ijik radio ngodo la, music ngodo noin, udahlah macam tu yang ni senggang. Nela betul macam la ya tu ini, tapi lama la rumput si la, jisi la, supaya bu ini, ik nela ni me, pada la, kanan halam dijula lo, menjin dijula lo, nela ni je gaya ijik mar, nela ni je kama ya ya, manang tang, omane pemahong, omane pemahong, omane pemahong ni. なたね、やっぱ逃げらやごすんよ、こそや。俺、ルブナシャチャチャ、プランラのね、おでやごいな。ペンドでしょものの。で、シジュクドゥズジンハラチドゥズ、ハラムテマドマノ。ドゥズハラムチ、ケワチ、カンママンデベナセムネが、レジュクタプシやごすんだ。イジクダニエジェナムギエやごいな。ウッケワチモノショウや。ペナセムネがんだマンショウやな。ケワチマがぬじゅんね。イジクセ、タドゥジュニャムレンネが Jadi, misi sunyi je, tak ada si jenjang dia usme. Tapi, jika manusia rasa sujud je, tak boleh damang ala, tak sisi la. Ya juga namun je, tak nang ya gue ini nampar dawaiim. Tak boleh ya juga nang jumzen sujud je. Jika orang tu je mard la le ya juga nang silonya nang namun je, kalau kerja nengah sunya, kot jiwak ciri ya sunju ke tapsi ya dong, tak boleh ya bos. Jiwak ciri sunya nang, ayah awak sujud je, milu tapju la, ijil pendola nama orang la, ijil se boleh ya juga. Poaya juina, poaya gan lamanang su tedushu suine, poanyam ne nane no, poanya wachu chogachu kataratinum, kambuse ya medijum, yagan naina, penang kusisha nudum, poayo yaguina, lama beno kusisha juniadum. Ijixe poaya ganche, lama namarda watagosum, ijina poe wang lung menga orela, nyeva juzu chishicha, chune nyasun tewa tai, sederjidan denjuna, deche nyeva misebe tungenam ne meji, kuyunim. She says, I am your mother, and I am sure that the children are not aware. That she is your blonde tea, nay, have that tea, lay tea, would Egypt no much around Yadom. That Chibonina, Simnanga, that's Nanda, that Playa, wouldn't.

Semnega, nganda hudung hudu dhe rai jimnye. Kyo ni, nyasun dhewa ta inye na, inang ta shijub dhuzi ombur, nyasunbo, orila nyamishi su, cidenga marishun ya, ijik beza, ciwuzi ji lo nye vur, jik ta tongdome ora dhugin, jikba, ta semnega tongye jikba kadin dhe rai yulo nyasha. Hudung hudu onye gom, cidiri jikna denjur nas, ta mishi su nye ji inang semnega jikba hudung hudu dhe no inye na, dikje nyawa misebe dungye namne minchi go inye da, mize ti rang mi mize chikba kawa nasha yi sun ya midi yo udin plaja wasa udin wadu no yina yawa shubu chi nye wang nena chikba chi kaya te khur yu lo nye warela kaya sun ya yu lo nye da nye waka mara te su yina nye waka chikba ka te su yina tada milun nena chikda ngay ut kawa ninyi ut krimon nye nena zala zalo zalo ombor nata chik sun ya midi yo ud nanda chikda kida puzdu nang shanju wadu yim nye warela Dungenam ne mechigo sta chebarin shadum da dungesha chiyang ne na nyawa ko mar dungeje tenshu milu subu mar de jun dunge zalo zalo ri gun soba ya osum sosen ya osum yegum shorjang da dunge zalo ombor chi kreya ore soba kom me de oya ya ji samas ni ya da monom ni dungenam ne mechigo is ji shubu ji seso chuzen yin regba na shensha chen la rab saves nyawa yin le chen chi shi de dar de wanes Tā nīwa nēngā gōngsāru shūrchī chūsīngi nīna cī cīwishā nījumā dūjū nīngā chī māgō kā chūmī jāsā kā kārāngā rāmāgīn chūsīngi nōni cī cīwishā wārē Tā tātā ozo chūsīngi nījūchī nīwa nīngā tātā nā jī kīmdā bējī kōrchī tē shūsumē wārē tīyā nā ngā tsāk nēt kīmdā bējī jī bē chū tērā mā yā wā yā mār nīwa nīmē mōngī būsī kri khurum nī wārē tam tē shūsumē Tā chūsīngi nīna nīwa kā chōchū chō nīna tā hāyā ngō tā tēm nīngā cī nā klāi nījumē 어디서 추세니? 다 추세기네 레바나 이직치 내가 맞잡고 메노야 하나인데 라고도 이나셔 또 이나치 하나인데서 이나셔 또 이나니고 추세기네 레바나 쉬셔잖아 랍차베니 당가 리복셔지다 샤셔노데 이메 이시 동이 내마 교데 차와 오노도레 유니 쉬셔잖아 랍도 차와니나 다 치우 하치도소 이제 오도도 넘니 네와 이네 레제네 지시르 데더 데와네 Tawana tata miluiga subur inansi kiawa matubu yaya, tachi tukjaya, nyumong yo yaya, nyewa ke yug tariya domenye inan miluiga subur. Ta nyewa ka itumoto kowe nuna imani nyewa ka rang ke yug tari siya yadu lo nye omdawade. Omo mge yug tari maya wa yaya, lega chi mara ke yug tari ran ya, omo onsana utumoto kowe numisho nye tata ngarisha. Sinye osulo da plashan omoto yaya. Nyewa ini leji ne chichir didar devarne. Dewarne yana yi tata kipu ya suya, laga chi gambu nyawa maru keju sheda ya ya sugunum nye. Ta tunda chi si kanandalo nye na tsundru mazamo ya ya, warela. Kiwa motubo ya ya, tsundru mazamo ya ya, kipu ya su. Ichi laga tukja nang ya bol, unten kawu ya ma usume. Dikba nye uchi ne, charba bangoto, namga maru charba bangoto dikba chi ne, continue onyume. Chi shi tita dewarne yi. Tsume tibu dweba tang, zere chela nye mangshins, chiwe sunshin latawa, kihyo dungan taagi chums. Tsunme dribu dobodan tsun me nyana tsundru muno ya ya, tsunpa meteno ya ya, tsundru tirama ya wo ya ya, dribu je sego sulo nyana dewa dewa nye, orela. Ar kaw tirama ya dum shinde kibu gosum nye da tunda odi me, orela. Mi ka ngambu sha kibu gosum, rub gosum, gyu gosum, nor gosum, shinde ije gyab je kaw je maya yume, orela. Tsunme dribu dobodan. Sere jenla nye manshin nyana, sere nyana, Susun tiga ya medegin, mikhar di udin rei me orela, namun odada halam ngabu shona, shurjan orela, tayina namun ngabu niye kreya, halam di tsu shona ya shurjan kreya, ya nazang odo ne oda halam di chandala di halam di nagamara si halam di shona, ta ye ne de ye lumbu gambu shesha de ya kreya udin ya wina, susun nyungra go nyung, soba tiga ya medegin ya ne nazang sha orela, ta Soba nyungshu, tira yamadini nangshya nazachi mangshu rejum nyeda, orela. Sinyana, nazar reju halamdiman munum shindi peshal haqdi semse chu nyewo yime. Ta shinyu munuti numda, gashini naya nazam shinyu munuti. Zere jenla nye mangshins, nye nyena nazar, nyeba mangshu num nye. Chiwe sungshins, ladawa nyena, ta chiwe sungshin nyena, chiwa nyena yamaraja tabore. Yamaraja se laga sungsarum nye nangda, laga sungyena mal kri khurju yimshindi, Yamaraja se laga sonsane, dadu lango doya ikibu ya sujuk tari ya dum nyomda. Wale, da chik mizite nga Yamaraja se son yamara kri kortum shinde, kri korbole da.

lanjena zida ta shidun lerima ani yishipe mesi kristono temcho lama cheba sanalumbor lanjena utyepwa tishi lungtinga tawang kuman baklerim bana chaza didur akash bane tawang lanje chamanab dikchu che ni sundur tanga shupu lerim akash bane teliger le yeshu su nana hindike sejuning shuk injike sejur chizani singa melenga chesa nasa